Ye kala o ka haku. He hāli ake ia mele o ko kāua aloha. Ka akali au no ka lā o ko kāua pilihou. I ka mālama lama.